0: 92.7 FM again, the Auto City 93.7 FM. We'll get on. You got 15 minutes after 8 o'clock. Ariana Grande with Mariah Carey for you. And it's a yes. And the dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag Sambulsa. Sweetheart. That's the last hour that I had on the program. And it's a little cloudy Wednesday morning. Teka muna. Masanay na tayo ng ganyan. Kahapon pa makulimlim ang paligid eh. Dag-om. Di bali nang ang panahon na mo dag-om. Di nilang atong naong. Kasi pag mo dag-om ang naong, di ba? Ibig sabihin, binuputakti ka ng problema. Dagan kahit problema. Sabihan mo na yung panahon na mo dag-om. Ay lang ang naong. Last hour na ating program, Sweetheart. Siyempre, Jason Steele pa rin ang aking pagbabalik. At siyempre, ako inyong kasama until 9 o'clock today. Ano man ang plano? O, teka muna, kumusta? Mga estudyante natin ba nakapakasok na sa eskwela? Lahat ba nandun na sa eskwela? O may ilan pang natira at hindi pumasok at walang balang pumasok sa eskwela? Sana naman nakapasok na lahat, no? Sa ating last hour, oy, may draw pa rin tayo ng bugas at groceries. Abangan nating lahat yan. Ang dami nagpapa-shoutout dito. Teka lang, bawasan ko, ha? Magandang kumaga sa Arellano family, Manzano family, Balasabas family. Oops! Ang Tapdasan family joining din. Mga taga-Barabag bukid doon ito. Ibang nga drivers na ng motorela. Magandang kumaga! May isa nagdags dito tungkol to kay Baron Geisler. Sabi niya, self-discipline daw dapat. Tama. Ang Orozco bus, bugo, igpit, driver na si Lee at yung pauna si Juvie. At sa kanilang pasahero, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Yung Orozco bus, amping lang, ha, sa driver. Tandahan lang pagmamaneho. Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Muginon, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Artistahin talaga. Altadoa Taxi, magandang umaga. Si Edgar Pacuma ng Botoni Taxi, good morning. Maraming salamat sa pakikinig. Hoy, good morning din. Sino to? Wala nakalagay ng pangalan. Anyway, Raptor Taxi, Anna Lou Vincent, Oktubre. Magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dihang Dapita. Yung iba, mamaya ko na babasahin. Si Mama Rosa Olandas Mancha, ha? Mamaya babasahin ko yung pa-shoutout mo. 17 minutes after 8 o'clock, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Sweetheart! Uy! Padayon lang, ha, sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Check your watches, 8:35.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Nasa linya natin yan si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
4: Yes, Jason Steele. Magandang pagpapalik. At dito sa kalagayan ng trapiko, sa bahagi ng Patak, maluwag pa dyan sa bahagi ng Patak. At ganun din sa Pulua area, papuntang terminal, maluwag pa dyan. At nang makapasok ako dito sa sentro ng Carmen, sa Carmen Market. Build up lang konti sa Carmen Market. At ito na, pagdating naman sa Paminta Street, medyo haba-habaan yun ang pasensya dyan. At mahaba-haba na rin ang pila ng mga sasakyan. Papunta dyan sa Garland. Ganun din, papunta ng Carmen Ilaya.
1: Agay. O, sige. O siya, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
4: Meron. Papunta kami nasa rin.
1: Alright, sige. Maraming salamat ha, sa iyong report. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you, HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon. Makasadang aking nadaan sa ngayon. Heart Pasado Group, J Tagalog Dudes para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA.
3: RTA.
2: Heart FM Road Traffic Alamin.
5: Heart 92.7.
6: CDO Idol Cheesiest.
7: Our best Idol Cheese Dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol Cheese Dog ever. Buy now.
5: Ito ang Idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol Hot Dog ever.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidon. 47 minutes after 8 o'clock, and it's Dua Lipa for you with Levitated. That song was brought to you by First 345 Twin Path. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang magandang umaga muna. Shoutout natin ang mga sumusunod, ha? Ang Mendoza family all the way from Kauswagan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hope you guys are feeling great this morning. On this beautiful Wednesday morning, I should say. Sana'y maganda naman ang inyong mga nararamdaman dyan sa oras na ito. Ito muna, mamimigay tayo ng papremyo! Oras na para mamigay tayo ng bugas at ng ating groceries. Puno tayo, ha? Asan na yung ruleta natin? Ruleta, piliin natin kung saang area tayo bumunot ng ating second winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan po sa Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Ang area, Consolacion! Puno tayo. Puno tayo sa Dropbox ng Consolacion. Hey, ang address na nakasulat, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may District 2 ng Consolacion, Limar Uba. Limar Uba ng Consolacion District 2. Congratulations, ha? Ganun tayo sa ating first winner kanina na yung na-draw natin. Itong taga-Lapasan Agora o Agora Lapasan, si Jimmy Faelnar. That's a Jimmy Faelnar. Congratulations! Nakadaog ka, nanalo ka ng bigas at saka ng groceries. Samantala, ito pa yung iba pang mga pangalan, no? Iba nga nanalo pa ng bugas at saka groceries, oh. Si Gian Lamera ng NJ Kauswagan. That's Gian Llanera ng Kauswagan. Gonna take Reggie Rowins Cesar ng Zone 5 Bayabas. Congratulations. That's Reggie Rowins Cesar. And taga Makabara naman, o Bara Makabala naman, si Henry Navarro III. Henry Navarro III, congratulations. Bugas at groceries din ang para sa'yo. Gonna din si Roger Pulgo. TNVS driver naman ito, Roger Pulgo. At si Eden Lagura ng Kauswagan. That's Eden Lagura ng Kauswagan. At Grizel Don Gonzalez ng Puntod. Ulitin natin, ha. That's Grizel Don Gonzalez ng Puntod. Congratulations. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung inyating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Padayo lang, sweetheart, sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayante Oro City, 93.7 Hot FM Poginoon. Oras natin, uy, dalawang minuto na lang, ha? Alas 9 na ng umaga. Oras na para sa ating mga love songs, ha? Susunod na po si Dr. Heart at si George. Eh, mashy songs up ahead. Maraming salamat sa mga nagpahabol pa ng kanilang mga shoutouts. Sina Roxanne Mancha, Lorimer Sakala, Katie Ato, Mercy and Diamond Sueto. Kina Ninyo Bagtong, Samuel Bagtong, magandang umaga po sa inyo. Ang BBQ Family, kina Minel, Susan, dumami kayo, ha? Kay Kalel, kay Jessa, kay Kyler, kay Princess, Private, Jimsel, thank you so much. Maraming salamat. Oy, I'll see you guys again tomorrow, ha? Ano pa nga ba? Ako po si Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang pag-ibig na walang hanggan, pangakong walang iwanan. Aba, teka muna. Magkape ka na lang nang magising ka sa katotohanang walang ganyan. Panahon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM News Update.
2: Target ng pamahalaan na mabigyan ng ayuda ang mahigit kalahating milyong benepisyaryo sa Northern Mindanao sa ilalim ng Uplift Program. Ayon kay DSWD-10 Information Officer Rochelle Galia, kabilang sa mga makakatanggap ng tulong ang mahigit 260,000 na kabahayan mula sa mahirap at near poor na pamilya. Gayon din ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace at Walang Gutom Program. Bukod dito, mahigit 300,000 pang benepisyaryo ang makakatanggap ng isang beses na ayuda na nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa DSWD at Social Security System o SSS para sa beripikasyon ng listahan ng mga low-income earners na kabilang sa isa pang grupo ng mga tatanggap ng benepisyo sa ilalim ng programa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang Wednesday morning, mga sweethearts. Breakfast na. Breakfast na diha. While naka-background ng mga love songs ko dito, hey, this is George and music from the heart tayo. Hanggang alas 11 po ng umaga. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa ating online application ng Heart FM Philippines, magandang araw sa inyo. San man kayo ngayon o san man kayong parte ng universe ngayon. Isang magandang araw po sa inyong lahat. And at ano yung inaabangan natin? Oh, di ba? Sa question of the heart, ready na ba mga cellphones? Well, that should be ready now. Ang ating question of the heart, mga sweethearts, ano nga ba ang mas mahalaga para sa inyo? Is it time o oras o effort? At bakit ha? Kailangan talaga lagan nyo ng bakit. Again, oras at effort. At bakit? Alin ba ang mas mahalaga? Well, you let me know. Tell us what you have in mind sa ating question of the heart. Send it through our text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin sa mga online, paki-follow, like, and share. And we also have a post there regarding our question of the heart and also messenger po natin. Bukas na po yan para po sa inyong lahat. Share us your thoughts through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:16 now and we get Tiffany coming right next with All This Time. I know, all this time you've been waiting. Well, here we go till 11. Samahan ako dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

Bija Excel makabuhay plus capsule. It's never too late to be healthy. I've been waiting for you. Oh, I know. Kaya nga, pinapapili ko kung oras o effort ba. O, diba? Kasi, sabi mo, I've been waiting for you. So, you should, you know, go into my terms. So, oras o effort. At po ang ating question of the heart. Good morning, mga sweethearts. And this is George. Hanggang alas 11 tayo magkakasama. Gusto mo yon? Gusto ko yon. Eto, oh, dahil nga medyo napapaisip na naman tayo kasi si George pinapapili na naman kayo. Oh, alin nga ba? Oras at effort. Pero bago ko mag, talk more about our question of the heart, masahin ko lang itong mga messages po ninyo dito. Oh, JL Flower Shop, always listening. Ang dali lang magkaroon ng maraming kaibigan kung magpapautang ka. Pero mas marami kang kaaway kung maniningil ka na. Apir Jun Rose. Thank you sa inyong pakikinig. We got one from 89412. Sabi niya, pag-greet sa mga kasama niya na si Marklyn, Amy, and Michelle from Zen Insurance HMO and Non-Life Insurance. Ayan, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpamina. 1404. Mayong buntag, George. Wow! Isa sa pinakaabangan ko na sweet balls is, gusto ko yun, sa Heart FM. Ah, thank you po. Tsada pa mga music. Shout out na minokoron sina Ate Mercy Canizares, Marilu Inso, Mama Vilma, and Papa George Inso, Jong Subsuban, and of course, tinilimtan kay magmahay ang kanyang brother na si Sir Jomar Inso na taga-Fasil. Every morning, begging me mo na ilang wake-up alarm. And Ultra Family, diri sa may kapis noon. O, kauswagan. Ate Miriam Acera, magandang umaga. Thank you. Oo naman, syempre. Basta magabang lang, no? Well, I got a lot of messages, and if you wanna join us at makichikahan doon po sa ating question of the heart, i-text nyo lang ako, ha? Again, pinapapili ko kayo. Oras o effort nga ba? Ano bang mas mahalaga sa dalawa? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And if you're online... Nabuyoy. And if you're online, ang ating Facebook page, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City, 936. Here we go. Playing you all your favorite love hits till 11. Dito lang yan sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart po. Heart.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 11 more minutes bago po mag-alas 10 ng umaga, and Patti Smith with Sometimes Love Just Ain't Enough. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George.
0: Welcome back.
1: Ayan, good morning, sweethearts. Ayan, medyo na-traffic. Anyway, ayan, napakagandang, ano ba ngayon? Wednesday, ano?
0: Wednesday.
1: Oo, Wednesday, it's a midweek. 22 ng July 2026. Kumusta kayo?
0: Oh, ilang kembot na lang at mag-ano na, mag-fiesta month na.
1: Mm-hmm. Oo nga, no? Oo, August. Oh. Nako, buong buwan ng August ay magkakasayahan na naman tayo. Abangan nyo, baka may ano naman pala. May hatid naman ng Heart FM dyan.
0: Basta pa dayon sa pagpamino para makabalo kayo sa mga events. O, oh, diba?
1: Ang gusto ko malaman ngayon, ano ba ating question of the heart?
0: Ay, eto Dr. Hart, pinapapili ko nga sila. O, pinapapili natin sila. Alin ba ang mas mahalaga? Oras o effort?
1: Ayan, time o effort. Parehas naman mahalaga yung dalawa eh.
0: Oo. Pero kasi sa dalawag ito, I mean, hindi lang naman sa, you know, intimate relationship, pero sa lahat ng aspeto ng relasyon, kailangan talaga. Kasi kung wala tong dalawa, paano mag-work?
1: Siyempre, yun nga, parehas nga na mahalaga, pero meron talagang lalamang dyan.
0: Yes.
1: Di ba? Pwede naman natin sabihin na aanhin mo ba naman na may oras ka pero wala ka naman ka-effort-effort? Right. Wala ka naman ginagawang ano, di ba?
0: Yes.
1: Paano ba naman magkakaroon ng effort kung wala kang oras?
0: At saka, alam mo yun yung parang may oras ka nga sa kanya, pero wala kayong something to, alam mo yun, yung parang, sige, may oras ka, so anong gagawin?
1: Minsan na-apply ito sa mga taong sobrang busy.
0: Yun,
1: diba?
0: Yun.
1: Sobrang busy pero naglalaan talaga ng oras.
0: Correct. Diba?
1: At syempre, pag na nagkaroon ng oras, pag nagkaroon ng pagkakataon, eh talagang buhos na buhos dapat.
0: Oo. Yung effort. Ay. Kasi sorry, dapat buhos kayong dalawa. Buhos.
1: Diba? Yun. Spend quality time. Ika nga.
0: Yun, quality time. Hindi lang yung basta-basta may oras ka lang, okay? Dapat may, alam mo yun, may productive kayong dalawa.
1: Ay,
0: oo.
1: Productive.
0: Eh. Kapag may oras, productive. Dapat productive.
1: Oo, marami kayong nagagawa sa isa't isa. Ay, mga bagay-bagay. Oo, marami kayong nagagawa.
0: Yes, oo, na memories. Na, you know, at the end of the day, ay, nako, masasabi mong, ay, worth it ang oras.
1: Marami kayong mabibuild the memories, di ba?
0: Correct, correct. Oo,
1: pagbuhos na buhos.
0: Ay, syempre, Dr. Hart.
1: Ay, naku. Wala pang Friday, ha? Wala pang Friday. Naku naman.
0: Sabi nga, minsanan nga lang tayo nagkikita. Tapos, di ba?
1: Oo.
0: Itodo na natin.
1: Ay, todo talaga.
0: Ay, syempre. Uh-huh. Oh, minsanan.
1: Bakit? Minsan lang ba kayo nagkikita?
0: Ay, na. Na-drop na naman.
1: At hindi ka naman makaimig.
0: Ay, naku, Dr. Hart, kapag nagkita talaga.
1: Nung mga kapatid
0: yes,
1: mo, di ba? Minsan lang
0: naman,
1: ay nakikita.
0: Naman.
1: Bakit ano ba nasa isip mo?
0: Akala ko kasi yung ano.
1: Ah, talaga. So, minsan lang talaga kayo nakikita.
0: Hindi talaga makasagot. Ay, syempre, kapag may mahal ka sa buhay.
1: Na-corner ka na naman.
0: Na-corner na naman ako.
1: Sige, tingnan nga natin yung reaction ng mga sweethearts natin, mga heartinians natin.
0: Meron tayong message coming from our Facebook post.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya dito, both. At teka, nawala. Si Mai Mai. Sabi niya, both. Unsaon man ang nai oras. Yun nga, sabi natin
1: ayon,
0: kanina. Walay,
1: sabi ko, diba?
0: Walay effort, diba, useless.
1: Mm-hmm.
0: For me lang ha, kung dili ni mo kaya ihatag ang time or effort sa imong partner, unsa pa'y dugayan sa relasyon? Kung inana man lang japon ang ending, murara kag wala lang. Ang love man good is must need
1: kaya
0: of update
1: yan,
0: and time and support sa matag-usa. Kami man or kita nag-build ana, dapat na ang matawag nga assurance sa relationship. Dili pud sa tanan panahon ang relationship ni dog happy na lang pirmi na naman og kasakit, pero dapat mangibabaw ang love for each other. Ihatag ang full assurance sa matag-usa para iwas duda or away. Kay diha gasugod ang tanan sa duda. O Psalm 100, verse 100, chapter 100, verse 5. My love. Uy, gusto ko to. My love for you will never end.
1: Ayun.
0: Oh, blessed morning nyo, diha Ate George.
1: Ayan. Oo oh, naman, di ba yan sinasabi nga natin kanina, di ba? Anuin mo naman yun, may oras ka nga pero wala kang ka-effort-effort, di ba? Parang parang wala, parang physically present ka nga pero mentally you're absent.
0: Yes.
1: Naman naman, oh. Mahirap. Ito naman mula kay Manilyn Apolinario and Dub. Sabi niya, mahalaga ang oras kesa effort. Unsaon man imo pag-effort kung wala dyan kay oras sa iya. Correct! Di ba?
0: Correct.
1: Oo. Pero dapat para magkaroon ka ng oras, ba't pa mag-e-effort ka talaga?
0: Yes. So.
1: Sabi nga, it was useless. Dapat jud mag-set kag time ninyong duha para dili umabot sa panahon nga mawala siya sa imuha.
0: Agong. Oh.
1: Pag umanda yun, di na dahil magmahay-mahay. Di ba?
0: Tapos sisisihin ka. Alam mo ba, madalas na nangyayari yan. Mm-hmm. Eh kasi ikaw, wala kang time para sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi mo naman naiintindihan na busy ako sa work.
1: Ay, nako. Eh konting pag-intindi lang naman ang kinakailangan ko eh. Intindihin mo, para sa atin din naman itong ginagawa natin eh.
0: Oh, di ba?
1: Oh, ano masasabi mo ngayon?
0: Oh, na may oras na ako.
1: Oh, ngayon, andito na ako, inaway-away-away mo pa ako. Oh, di ba?
0: Imbis na sana eh, tayo mag-loving-loving eh, bigla. LQ tayo.
1: Alam mo, George, ang hirap na aking trabaho. Ginagawa ko naman ang lahat eh, para sa atin.
0: Hindi talaga, wala ka talagang oras. Kasi dapat, pag may mahal ka, maglalaan ka ng panahon.
1: Hindi, sinusubukan ko nga eh. Kaya nga, andito ako ngayon eh. Kaharap mo ako. Diba?
0: Eh di, paano yung
1: kulang
0: mga,
1: pa ba yan? Hindi pa ba yan na, pagpapakita ng pagpapahalaga ko sa'yo?
0: Nasaan ka nung kailangan kita?
1: Eto mula kay 1061, sabi niya, good morning my heart FM. Morning sweet George. Effort, dahil kung may tunay na pagsisikap, laging gagawa ng paraan para maglaan ng oras. Ayan. Hashtag Heartinians.
0: Gusto ko yan. Hi Frankie Du. Thank you. At ang Gales family, si Mami Elaine, buong barangay 17, Burgos del Pilar, nakikinig sa atin ngayon. Good morning. Magandang umaga.
1: Sige, keep your messages coming ha. Ang ating butax lines 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At ang ating Facebook page, you might comment at pwede po kayo mag-message at ating messenger, Hearts FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 3 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDON Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City. 93.7 Heart FM, Bugidnoy. Ay, nako, all of you. Ikaw na lahat-lahat. Julio Iglesias right there with Lea Solanga. Oras natin is 10:22.
1: And the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na.
0: Still with Dr. Hart and George here, and this is Music from the Heart at 92.7 Heart FM. Siyempre, ang heart ng radyo niyo.
1: Yes, ang ganda ng kanta. Parang suit na ano, very suit sa ating question of the heart ngayon. Ano na, panahon o effort? Oras o effort?
0: Aha. Nako, ang daming magkaibang reaction dun sa ating question of the heart, di ba? May kanya-kanya naman talaga tayong point of view kung ano yung, di ba, gusto natin na ibibigay sa atin ng partner natin.
1: Correct.
0: Pero sana nga, ang gusto nila, sana dalawa.
1: Kung
0: lagi.
1: Pwede, kung oo, pwede, ano. Oo. Eh, Dr. Hart, dito ako naniniwala ako na dito na makikita natin kung ano talaga ang love language ng isa't isa.
0: Mm.
1: Diba? Ayaw. May iba kasi yung love language nila, oras.
0: Yung pagbibigay ng oras, yes, talaga isa sa mga love language yan. Yung gift giving or receiving gifts, diba? Mga ganun.
1: Yung iba naman, effort.
0: Effort.
1: Yung act of service.
0: Aha.
1: Oh, yung tipong pinagsisilbihan mo. Pinagluluto mo.
0: Pero maraming nagtatanong dyan, George, no?
1: Oh.
0: Ano pa bang effort ang gusto mo sa akin? Binigay ko ng lahat. Diba? But despite that, ako, hindi ka pa rin seryoso sa akin.
1: Ay!
0: Parang ganun.
1: Kasi hindi ko nararamdaman na genuine ang effort.
0: Yun! Ako, isa yan.
1: Yung parang pang send to many yung effort mo. Diba?
0: Nako, mahirap yung ganyan. Yeah. Yung iba naman din, sinasabi, nga, may oras ka nga sa akin, pero parang wala ka naman dito.
1: Ayun na.
0: Very common yan na nangyayari ngayon, ha?
1: Oh.
0: Yun nga, magkasama kayo, pero kanya-kanya kayong hawak ng cellphone. Oh. Diba?
1: Ang tawag dyan, physically present, mentally absent.
0: Nako.
1: Dapat, kapag magkasama kayo ng mahal mo, ay mag-focus kayo sa isa't isa.
0: Saan?
1: Sa isa't isa.
0: Sa isa't isa.
1: Depende na kung ano inyong mga, you know, gagawin, adventure, kung kayo ba ay mag-food trip, mag-road trip, ano man ang inyong gustong gawin, mag-focus kayo sa isa't isa.
0: Uh-huh. Alam mo kasi, di ba, George, medyo bibigyan ko lang ng konting tuon itong effort na sinasabi natin. Ito yung tanong ko, di ba sa simula't simula pa, nag-e-effort naman kayo, di ba, na masungkit yung matamis niyang oo?
1: Kaya nga nililigawan.
0: Diba? Oo. Eh bakit pagkatagalan nawawala na yung effort?
1: Ay, kasi daw dito na yun pumapasok yung pagiging kampante.
0: Ay, naku.
1: O, yung parang, okay na yung ano.
0: Parang nag-over-familiarize na kayo sa isa't isa. Parang gano'n. Hoy, dapat ha, nag-e-effort tayo. Sabi ko nga dati, di ba, pinag-uusapan natin dito sa ating programa, George, na dapat ina-nurture natin yung ating relationship, yung ating pagmamahalan. Ika nga, di ba, parang isang tanim. Yung nga, binabalik-balik ko nga parang isang tanim, di ba, inaalagaan mo.
1: Yes.
0: That's what effort means.
1: Correct. Di ba, ang bunga ay sasa inyo.
0: At napakatamis ng bunga na yun.
1: Correct.
0: Sa ating nga natin, may mga messages tayo mula sa ating mga sweethearts. Mula kay Lady M, para doon sa kanya, oras sa isa't isa ang mahalaga. Yan, mga taga-Igpit o Paul. Good morning!
1: Good morning, Lady M. Ito naman si 1462. Good morning, Doc Hart and Sexy George. Good morning, listening here while Gapuyo kay Not Feeling. Uy! Get well soon, ha?
0: Naku,
1: si ano to?
0: Sino yan?
1: Si Ate Karen.
0: Ay, ganun.
1: Ate Karen Torres.
0: Ate Karen, get well, ha?
1: Get well soon, ate.
0: Mula naman kay 1390, sabi niya, hello, Miss George and Dr. Hart. Magpapagreet sa pamangkin niya, si Maridel M.M. Minguito. Happy, happy birthday sa'yo. Ayan. Nasa VIP hotel. Ayan. Cheers to more years from Ate Binglas of Kapisnon, Kausuwagan.
1: Happy birthday.
0: M.M., happy birthday sa'yo.
1: Uh-uh. 7322 naman. Time. It's infinite, not renewable, and universally equal. No one can buy more of it. Time sets the boundaries within which effort can be applied. Wasted time can never be reclaimed. Effort, it's renewable, flexible, and within your control. So may definition siya ng dalawa. Tama, kasi yung time, you cannot buy time. Tama. O, tsaka yung effort naman, nakokontrol mo kung ano yung ibibigay mo.
0: You cannot buy time, but you can ask for it.
1: Yes.
0: And you can give it actually.
1: Correct. Alam mo yung panahon, sinabtanay. Correct, correct. Sinabtanay lang talaga. Kasi sa panahon ngayon, Dr. Hart, we are parang lahat tayo pressured. Lahat tayo gusto natin makamit ang mga goals natin sa buhay. Gusto natin magkaroon ng magandang buhay. Kaya sinabtanay doon sa panahon na parang, sorry if I'm not gonna be there 100%, but know my heart and soul is with you.
0: Aww. Yung ba sinabi sa'yo?
1: Shout out sa'yo.
0: Yung ba sinabi sa'yo?
1: Narinig ko na. Basta.
0: Bigla ka naman natigilan. Eto mula kay 6896, sabi niya, happy beautiful Wednesday morning, Miss George and Dr. Hart. At sa lahat po naman, nakikinig dyan po sa may Mars Laundry Hub, dyan po sa may Ilaya Carmen. Good morning!
1: 0695, na-miss ko kayong dalawa. Wala ko permi sa balay kung makauli ko always ka pamino sa heart. Ah, si at mo! Si Ate Tisay, na-miss kita, ay, Ate Flor, ha? From Consolacion, tsaka si Mommy... Si Mami Flor.
0: Mami Kunching.
1: Mami Kunching.
0: Buti naalala.
1: Good morning. Good morning.
0: Kumusta po kayo dyan?
1: Kumusta po kayo?
0: Sana'y makapasyal kami dyan sa Konsolasyon.
1: Oo.
0: Ito mula naman kay 2745. Sabi niya, good morning. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ay, mga taga Tesjas Eatery. Ayan. Good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat din ng mga kumakain dyan. Sabi niya, for me, I choose both time and effort. What if you have a lot of time but out of effort naman equals nothing.
1: Uh-huh.
0: However, you have effort, wala ding time, useless din daw. Dapat daw nag-combine together time and effort. Ay sa'yo, Mr. Ryder, maraming salamat for listening. Eh?
1: Di ba? Maganda din yun kapag nabigay ang dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, si 494 morning, I think time and effort comes hand in hand. If you give time, there is effort. And when you spare time to your loved one, effort is there too. Thanks from Bukidnon. Magandang umaga. Thank you sa inyong pakikinig.
0: Good morning. Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin dyan po sa Bukidnon. Oras natin, 29 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming, ha? Ang ating pong question of the heart for those who tune in late, George.
1: Na alin ba ang mas mahalaga, yung oras o effort?
0: Ayan. Padala niyo po sa amin sa aming mga text lines, ha? And ganun din sa ating Facebook page.
1: Yes, ang Heart FM 92.7-.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:41. Di ba nakaka-excite? We got one more try by Timmy T. And a time check, or by the way, that song rather was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Pili na. Grabe. One more try, time or effort, hala? Alin ba ang mas malaga sa dalawa? Hi and hello tayo sa mga sweethearts natin na nakikinig. Diyan sa may Carmen Market, sa Mahogany Section, si Ate Nanet Raniego, ha? Maraming maraming salamat. At good morning din sa mga, eto muna, basahin natin itong mga mensahe over our text lines.
1: Nagsaan na naman yung mga messages.
0: Eto from 1061.
1: 1061.
0: Ayan, pati natin happy 37th wedding anniversary to Mr. and Mrs. Uy, si Ma'am Weng.
1: Kay Ma'am Weng and Sir Tito Monterde.
0: Happy anniversary. Wow.
1: Dito na sila nakikinig sa heart.
0: Oo nga eh. Hi, si ano to, Frankie Du. Maraming maraming salamat ha. Thank you letting us greet them. Oh, yeah, thank you po.
1: Kita kami ng Sunday lang eh.
0: Nagkita kayo.
1: Happy, happy wedding anniversary kay Ma'am Weng and Sir Tito Monterde.
0: Yan ang ano, perfect example talaga. Umabot ng 37 years of marriage.
1: Ay, oo naman.
0: Na may time and effort sa isa't
1: isa. Ayan, mula naman kay 2745. Good morning sa mga taga-Promise Land, sa Makasandig po.
0: Makasandig, tama, yes, diba? Yes.
1: Oh. Good morning po sa inyo lahat.
0: Ayan, 5009 naman. My first time na mutek sa inyo, pero I'm a fan sa inyong duha.
1: Ay!
0: Thank you po. Si Ma'am Jess of Bukidnon.
1: Hi, Mami Jess. Hi po sa inyo.
0: Maraming salamat.
1: Mula naman kay 3082, sabi niya, good morning, Dr. Heart and Beautiful George. Sabi niya, for me, I choose both time and effort, especially sa mga LDR relationship. Kailangan talaga mag-effort ka na magbigay panahon or time na ano yan, makapag-contact in vacant time. Kasi makakatanggap ka lang ng text, chat, and call galing sa minamahal mo, malaking bagay na sa relasyon nyo at nakapagpapasaya, lalo na sa naiwan. Yan. Listening from Makabalan, Cagayan de Oro. Maraming salamat. Ha? Oo nga naman, di ba pag nasa Manay?
0: Oras and time talaga, lalo na sa mga, tama.
1: Oras and time.
0: Oras at effort. Oh, kasi nabanggit mo din yan, di ba yung mga LDR din. Uh-huh. Kailangan yan. Kaya para sa akin, Dr. Heart, parang walang lamang. Dapat talaga balance yung dalawa.
1: Oh, di ba sinasabi nga natin, mga ingredients yan eh, para sa isang successful relationship. Di ba? Yung tamang timpla.
0: Tama.
1: Balance lahat. Diba?
0: Tapos, walang ano, ang tawag niyan, walang labis, walang kulang.
1: Mm-hmm.
0: Yung tipong, hindi naman perpekto, mm-hmm, pero alam mong ramdam mo na ginagawa niya ang lahat para to make you feel loved and valuable.
1: Ito naman mula kay 1120, no? Sabi niya, 1120. Sabi na, for me, effort talaga. Kasi kung mahal mo ang isang tao, gagawa ka ng paraan at maglalaan ng oras para sa kanya. And yung time na yan becomes part of your effort na. Kaanhin mo naman yung oras na magkasama kayo pero wala namang effort. Oo, yun yung sinasabi ko kanina. Parehas tayo ng sinasabi.
0: Correct.
1: Oo. Sabi niya, kumbaga hindi sapat ang presence kung wala namang intensyon na iparamdam sa'yo na mahal ka.
0: Napakaganda.
1: Alam mo ko, ako to. Ano, paparamdam ko talaga.
0: Ang sarap lang isipin na may mga ganyan pang mga thoughts, Dr. Heart. Kasi sa panahon ngayon, di ba talagang namimili tayo eh.
1: Nang alin?
0: Nang between time. Alam mo, may konting background lang sa question of the heart natin.
1: Uh-huh.
0: Kasi may isang pelikula akong napanood, mm-hmm, by Piola Pascual and Claudine Barreto.
1: Mm-hmm.
0: Yung, alam mo yung may ano dun eh, may linya dun. Mahal mo ba ako dahil kinakailangan mo ako? O kinakailangan mo ako kaya mahal mo ako?
1: Ay, ganun.
0: Parang,
1: kumbaga kailangan. Minahal mo lang dahil kailangan mo.
0: Oh.
1: Ay, naku.
0: Ay, talaga.
1: Para conditional naman yung love
0: na yan. Conditional
1: love. Di ba?
0: Oh. then sa movie, all throughout the movie, parang hindi sila magkaparehas ng priority, kaya walang oras, kulang sa effort, kung may effort man, hindi kinoconsider ng isa.
1: Ay, ganon.
0: Kaya naging palaisipan, ano ba talaga oras o effort ang kailangan sa isang relasyon? O, diba?
1: Eto daw, sabi ni...
0: Can't wake it. Good morning.
1: Nag-e-effort daw siya na mag-drive sa wife niya.
0: Ay, yan ang talagang effort.
1: Sabi niya, ay nako, mag-aaral na mag-drive. Nababanggitin ko ba to? Kung kanino galing.
0: Anonymous.
1: Wala kaming, hindi kami kasali dyan ha. Baka madama yung civilian.
0: Nakikinig pa naman sila.
1: Kaya...
0: Good morning, good morning, good morning.
1: Parang hindi ko mabigkas yung pangalan. Nako naman, di ba?
0: Pero yan ay ano ha, isang tawag nga natin.
1: Ayan na, ayan na.
0: Unconditional effort. Sabi nga nila.
1: Sabi ko na nga, sabi ko madadamay nga si Bilyan dito. Good morning po sa inyong dalawa.
0: Power couple yan eh. Maraming
1: basta
0: salamat.
1: Basta wala kami kasalanan dito. Kami po yung nagtatrabaho lang. Good morning. Batiin natin siyempre yung mga ano natin, mga mahal natin, mga sweethearts natin. Ma'am Joyce and Papa Roo, good morning.
0: Good morning, good morning. Na nakikinig yan sila ngayon.
1: Ayan, o diba? So balik tayo doon. Effort. Time and effort. Na?
0: May iba kasi tayong way of expressing our efforts, di ba?
1: Pero ito din ang napakahalaga. Kung yung partner natin nagbibigay ng effort sa atin, please naman, appreciate naman natin ng kahit konti.
0: Oo naman. Diba? Ano ba naman yung konting thank you?
1: Di ba? Ang hirap kasi, minsan parang wala na. Kaya nagtatanong, ano pa ba kailangan kong gawin?
0: Correct.
1: Di ba? Kasi hindi alam nung partner mo kung ano yung tama or talagang nasasatisfy ka.
0: Correct. Siya, alam niya, ginagawa niyang effort niya, pero para sa'yo, hindi pala yun, hindi naman siya hindi sapat, pero hindi pala yun yung hinahanap mo.
1: Ayan. Ay, nako. Sige, patuloy natin pag-uusapan niya na. And pwede kayong magpadala ng inyong mga messages, inyong reaction, inyong point of view. Doon po sa ating question of the heart, do text us through our text lines 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Facebook page po natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
1: Magbabalik ba ang tambalang George and Dr. Heart? Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Limited.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 11:01 on the clock, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Staring at Dr. Hart and George po hanggang alas 11 ng umaga. Music from the heart. Ay, yung mga patanong nyo naman, nakasakit ng ulo. Lisod kasi magpili. Alam ko, mahirap talagang pumili between the two, yung oras at saka effort. Kailangan din natin na talagang i-balance yung dalawa. Pero, di ba, ang ilan sa atin meron talagang, eto, talagang mas gusto ko yung effort talaga. Mas gusto ko din yung oras lang. O, di ba?
1: Sabi nga ng isang nagme-message dito sa atin, sabi niya, thank you talaga mahal. Sobrang effort mo sa akin. Kahit alam mo na pagod ka na from work. Still, you showed me love through your effort. Talaga naman.
0: Nakakatawa.
1: Sarap naman ang mga ganyan mga messages. Hi.
0: Oo nga, tama nga si Michael Learns to Rock.
1: Mapapasana all naman tayo na.
0: You took my heart away. Grabe, di ba? Ito, Dr. Hart from 9345 naman. Mm-hmm. Sabi niya, good morning to my idol and power duo, Dr. Hart and Sweetie George. Shout out ka, Ma'am Vivian Patonyal, Fritzy Diane Ladica, and Bloomingdale Zumba Mamshi, sa ito Ate Carla Toledo. Maganda umaga.
1: Ayun.
0: Thank you.
1: Siyempre, yung pagbibigay ng effort, George, hindi po pwedeng yung isa lang ang nagbibigay ng effort. Di ba? Dapat dalawa.
0: Dapat.
1: At saka yung pagbibigay ng oras din, dapat yung dalawa.
0: Oo.
1: Kung binigyan man tayo ng oras, dapat nandun tayo din.
0: Correct.
1: Di ba? Sinasabi mo, physically present. Diba?
0: Yeah, mentally absent.
1: Siyempre. Di ba? Parang i-reciprocate din natin.
0: Mm-hmm. Tama. Kasi hindi din madali ha. Sa panahon ngayon, Dr. Hart, mahirap na talaga maglaan ng oras. Kasi nga, sabi ko nga kanina, busy tayong lahat. Pero tama naman yung sinasabi natin na walang busy sa taong nagmamahal.
1: Talaga.
0: Di ba? You make time. You make really...
1: Bakit ganyan? Lahat na lang busy. Pati yung pinag-uusapan sa ano, mga busy. Ang daming problema, pero gusto talaga nila yung busy. Yung busy talaga ang tinatarget nila. Ang daming problema ng Pilipinas. Ay gusto talaga...
0: Nako.
1: Nasegway ko na naman. Sorry ha. Hindi po sinasadya. Napag-uusapan kasi yung busy na yun. Kaya napunta sa busy president.
0: Ay, bilang mamamayang Pilipino naman, Dr. Hart, dapat lang na tayo ay makialam. At talagang aktibo tayo sa pag-observe doon sa nangyayari sa ating bansa.
1: Ayun.
0: Kailangan din yun. It takes time and effort to do that. Eh kung gano'n naman ka-galante tayo na magbigay ng oras at effort sa bagay na yan, why not doon sa mga taong mahal natin?
1: Ayun.
0: Diba?
1: Oo. Ayan, tignan nga natin doon sa ating Facebook. Ay, meron ba? Eh, nabasa na tayo kanina. Ay, wala pa. Sabi niya, good morning, Dr. Hart and Blooming George. For me, blooming talaga. Blooming ito nakatabi ko ngayon.
0: Hindi naman.
1: Sabi niya, for me both especially, ano to? Nga, LDR my time. Ah, okay. Especially daw pag LDR. May time akong tumawag everyday and may effort akong pumunta sa kanila once or twice a month. Shout out daw sa tanang staff ng Madonna and Child Medical Center, kina Wilcito Zalzos, kay Chris Liedo, Bernard Batubato, and Mark Abbas. From Ron Valdez, maraming salamat. Sabi niya, thanks Heart FM, ang radio ng Heart Call.
0: Ay, gusto ko yan. Hi to, speaking of Madonna, hi to Ma'am Sara. Ayan, good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kaya,
1: Eto na nga, inaantay natin. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner na naman ha, mananalo po ng bigas at ganun din ng groceries. And in fact, this is our third winner. Paikot tayo, Roleta George. Abang umiikot, congratulations sa mga winners natin kanina sa ating The Prize is Rise Overload. Jimmy Faelnar ng Barangay Lapasan and
0: Limar Uba ng Barangay Consolacion, District 2.
1: And eto na naman ngayon, tumigil sa
0: uy, numbered barangay tayo, Dr.
1: Numbered
0: Har.
1: Barangay, ibig sabihin nasa poblasyon lang ito.
0: Yes.
1: Malapit lang ito. Okay, bunot tayo, George, from our numbered barangay.
0: Ayan na, ang aking nabunot mula sa ating Dropbox ay ang kanyang address ay Barangay 36.
1: Barangay 36.
0: Oh, mula sa Barangay 36. Congratulations, Agnes Rubas.
1: Agnes Rubas ng Barangay 36, Cagayan de Oro City. Congratulations sa'yo. Ikaw ang winner po natin para sa oras na ito sa ating The Prices Rise Overload. Nanalo po kayo ng bigas at ganun din ng groceries ha, mula po sa inyong Heart FM. Napakadali lang po. Makinig lang kayo lagi ng Heart FM. At syempre, ayan na yung ticket ninyo para manalo kayo sa ating The Prices Rise Overload. Claim mo na agad inyong papremyo. Huwag paabuti ng 14 days at syempre magdala po ng ID.
0: At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: Magbabalik ba kami ni George? Final set dito po sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, kagayan di Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Restless Heart, When She Cries. Aantayin mo pa ba na When She Cries, asking for your time and also for your effort?
1: Correct.
0: Huwag naman sana.
1: Huwag diba? Begging. Huwag tayong mag-beg. Kasi totoo yung Dr. Heart, kapag nagmamahal, pusa ibinibigay itong dalawa.
0: Yo.
1: Yung love at effort.
0: Mm. Tsaka ano yun eh, pag talagang mahal nyo yung isa't isa, natural na lumalabas yan. Hindi,
1: correct, correct.
0: Diba?
1: Hindi pinipili.
0: Hindi na pinipili. Do.
1: Hindi yan dinidikta.
0: Tsaka yung effort na sinasabi, pag talagang totoo yung pagmamahalan, eh talagang lumalabas. Kahit hindi na nga tayo mag-effort, di ba?
1: Correct.
0: Correct. Na-feel na agad ng partner natin kung gaano natin sila kamahal.
1: Yung iba nga, parang hindi na, ano sa kanila, big deal kung wala kang oras at wala kang effort as long as nararamdaman nila na totoo ka dun sa pagmamahal mo.
0: Ay.
1: O di ba? Why not?
0: Alam mo, sarap sa feeling niyan. Nakakawala na stress.
1: Totoo.
0: Eto, batiin muna natin mula kay 1954. Sabi niya, good morning po mga ka-heart. Ay, kapoy hatag og time og effort sa mga taong dili deserve sa ato ang time and effort po. Mas maayo tagaan at og time and love ato ang self.
1: Ayun!
0: Kung nabibigay tayo ng time ha dun sa partner natin, minsan kailangan din po natin ng me time na tinatawag.
1: Yes! Totoo talaga yan. Alam nyo, kahit na may karelasyon kayo or you know, kailangan nyo pa rin may self ano self-love at saka self-quality time din.
0: Ako naniniwala talaga ako dyan. Minsan, dumarating tayo sa punto ng buhay natin na kailangan na muna natin sarili. No, para sasabihan ka, ayoko mag-text sa'yo dahil eto muna. Di ba? Ayoko makipag... Ayoko sagutin ang tawag mo kasi eto nga. Gusto ko mapagsarili
1: muna.
0: Ako na muna.
1: Tsaka naniniwala ako, Doctor, na pag mahal ka ng tao, yung totoong mahal ka ng tao, hindi yan gagawa ng bagay na makakapagsakit sa'yo. Diba? Kaya huwag ka mag-alala kung hihingi yan ng me-time.
0: Oo.
1: Ako, sige.
0: Ako talaga, ako nagbibigay.
1: Ako, sinusuportahan ko talaga.
0: Tapos
1: bigla
0: mo na lang sasabihin na, naiintindihan kita at andito lang ako.
1: Correct. Mm-hmm. At saka sinasabi ko, pag ako naman ang hingi ng me-time, nako, dapat intindihin mo din ako, ah. Kasi binigyan kita ng me-time mo, eh.
0: Asa, susunod na po si Harvey Stone. Ayan, 11 na till 1 o'clock, overtime na ulit tayo.
1: Oo nga.
0: Babalik ka mamaya.
1: Mamaya po, alaon hanggang alas 3 ha, sa Dear Heart. Ay, eto, bus number 29 ng Orozco, Bugo, Igpit Route. Ayan, magandang umaga sa inyo ha. Sa driver na si Leah, tsaka sa pao na si Juvie. Ayan, maraming salamat. Sa lahat ng mga pasahero.
0: Nako, merong nag-i-invite, no? Nako, kain tayo ng durian. Marami dito sa Bukidnon, Andy. Talaga, saan yan?
1: Sarap naman yan.
0: Tumatanggap din kami ng mapapadala nyo dito sa amin. Okay lang, sasalubungin namin sa bus. Okay lang din.
1: Pwede po.
0: Malapit na yung Agora.
1: Kami na pumahalan. Maraming salamat.
0: Naglaway na hinoon ko.
1: Kaya nga.
0: Maraming durian.
1: Sarap noon. Naku.
0: Sige, salamat na tayo, George.
1: Ayun, thank you po sa inyong lahat. Time and effort should go both ways.
0: Ay, sana. Sana nga lang, no, sabay. Sabay na matatanggap natin at sabay natin na ibibigay natin dun sa mga taong mahal natin. Papapaalam na po kami. Maraming salamat again for spending your great time with us for the past 2 hours. Of course, of great music at napakasarap na chikahan dito po sa ating programang Music from the Heart. Again, ang tabayanan si Harvey Stone, 11 down till 1 para sa programang Heartbeats. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: Ingat lagi! Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Boginon, 11:28 ang oras natin. Time check brought to us by Presto Creams. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama niyo Harvey Stone. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:42 ang oras natin. Sweethearts, maayong udto, maayong buntag. Unsa na ba? Anyway, welcome po sa ating programang Heartbeats. At syempre, nagbabalik po sa ating regular programming, ha. Oh, di ba? At least hindi na tayo masyadong maaga. Kasi yung mga maagang gumising, para lang yan sa mga hitsuraan, yung mga gwapo. At saka yung mga gumising ng tanghali, eh, sila yung mas gwapo, di ba? Matagal-tagal yung beauty rest nila. Anyway, yung oras natin ay atin po sa EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Oh, pasenta po sa inyong mga pa-shoutout, ha? 0917-1579-927. Mag-message din sa ating official Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Alright, di ba? Wednesday na ngayon. So ano ba yung mga ginagawa natin? Watch day ba ngayon ng mga sweethearts natin? Anyway, happy listening sa ating mga laundry shop. At siyempre naman ang ating mga suking-suki na araw-araw po nakikinig sa atin. Talagang daily habit na nilang nakatune-in dito sa Heart FM. Maraming salamat po. Yan lang po yung masasabi namin. Maraming salamat. At saka also one way of giving thanks to our sweethearts ay of course yung mga pamimigay natin on air, diba? Andiyan po ang ating The Prices Rise Overload. At saka meron pa tayong libreng pasine, ha? Oh, in the coming days. Nako, maraming salamat nga pala sa ating mga sweethearts na talagang tinatangkilik nila yung mga music natin dito and of course yung mga pamimigay natin dito sa Heart FM, right? Anyway, patuloy po yung buhay natin. Patuloy yung buhay natin. Of course, patuloy tayong mag-enjoy. Kasama niyo si Harvey Stone hanggang alauna po dito sa ating programa, ha. Asya, mag-break muna tayo. And of course, magbabalik ako with music from Charlie Puth and Jungkook. Sayawan tayo, ha. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:52 ang oras natin, sweethearts. Time to bronze was by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayong pagpaniud to sa mga nag-diet ngayon. Yung sinasabi nila, nagtitipid sila. Kaya yung lunch nila is budget nila is 25 pesos lang, di ba? Malaking tipid. Pero yung parcel na inaabangan, nasa 1,000 plus. Di ba? Ngayong linggong ito, parang namimiligro na yung mga savings natin. Nang dahil din sa ating mga cravings. Di ba? Totoo yan. May kakilala akong ganyan. Anyway, happy listening po sa mga kumakain ngayon dyan. Especially dyan sa may Megan's Eatery, ha? Happy listening po. Ang ganda-ganda na ng stores nyo. Sarap na na pagtambayan. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon sa may Kamamanan. Shout out kay Leia Banag and also kay Alec De Los Santos, Ethan Polinar, and also sa mga sweethearts natin dyan sa may San Jose Seminary. CDO, thank you so much. Pahabol din kay Lola Amy Balumadres, and that's coming from Rosa Macha. Happy listening po sa inyo. At mayong unto kay Demzoy, ating mga suki, ha. Mayong unto din kay Christine Jean at saka yung mga sweethearts natin dyan, ha. Bawal ang apoy sa kanila dyan sa may ANC Fire Extinguisher, sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Nako, ang dami natin mga sweethearts dyan, ha. Maraming salamat. Napakaganda daw ng mga music natin dito. Ay, syempre naman, para sa inyo to, di ba? Nababasa namin yung mga isipan nyo. Kung ano yung gusto nyong music, yan ang ipapatugtog namin, di ba? Alam namin yung cravings niyo. Shoutout nga, ha, sa ating mga sweethearts din dyan sa may, ano ba yun, yung kakainan natin dyan, yung hangover meals. Nako, ang dami mga parokyano nila. At saka, happy listening din sa mga humihigop ng sabaw dyan po sa may Ladao RM Station sa may Gusa. Hoy, shout out sa inyo. And of course, yung ating mga drivers ngayon na nagpapahinga na. Lunch break din sila, di ba? Papahinga nga yung makina. Sila na pa kaya? Di ba? Mga gwapo nating mga drivers, ha? Drivers sa umaga! Sa gabi. Sumpahe daw, be. 11:54 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Ipinagmalaki ng Police Regional Office Sen. Pier Uten ang mga naging tagumpay nito sa kampanya laban sa kriminalidad sa unang anim na buwan ng 2026. Ayon kay PR Uten Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, umabot sa 1,641 na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng kapulisan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 1,908 na suspect at pagkakumpiska ng illegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng halos 138 milyon pesos. Bukod dito, nasamsam din ng PRO-10 ang smuggled na sigarilyo at diesel na nagkakahalaga ng mahigit 160 milyon pesos. Na aresto ang 1,715 wanted person at nakarecover ng 121 loose firearms sa magkahiwalay na operasyon. Samantala, iniulat din ng PRO-10 na bumaba ng 20.74% ang insidente ng walong focus crime sa rehiyon na iniuugnay sa pagpapatupad ng kanilang Safer Cities Initiative. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:19 ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. And Tantric brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrition, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Pili na! Shout out! Happy, happy listening sa sweethearts natin ngayon. Enjoy na enjoy sa kanilang pagkain, especially sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hi din sa Tisha Eatery. Ganda ng request na Chihuahua. Chihuahua. Okay, hanapin muna natin yung kanta na yan. Ha? At saka happy, happy listening din kay Sir Eddie Kinya. Maraming maraming salamat sa pa-attendance. Kay Demsoy Robles and of course kay Sir Efren Huayan. Maraming salamat, sir. At saka saya-saya namin dito. Meron tayong pasalubong, ha? From Cebu. Ang sarap-sarap, di ba? Hi din kay Kate. Happy, happy listening sa imo. At saka huwag ka nang magduda, ha? Diyan sa boyfriend mo. Boyfriend daw, ha? Ikaw lang, sapat na. O parang isaw lang, sapat na, di ba? Hi din sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa mga Kogon public market natin. Of course, yung sumasayaw-sayaw na humba. Grabe, ha? Napaka-jelly yung humba nila. Maraming maraming salamat din sa pagkikinig sa ating mga sweethearts dyan, ha? Yung mga Muslim brothers and sisters natin. Nako, napakasarap yung mga pagkain nila, di ba? Yung mga authentic Maranao dishes nila. Nako, tikman nyo. Diba? Balik-balik yun mo. Ay din sa ating mga sweethearts dyan sa may Nazareth. And of course, yung may paborito nating kainan ng pater dyan, ha? Happy, happy listening po. Especially yung mga sudyante natin, di ba? Yung mga sudyanteng gipit sa pater at siomay kumakapit. At sa isaw din, di ba? O, kanya-kanya lang tiis-tiis kasi next week pa yung magpapadala si nanay at tatay sa ating allowance, ha? Diba? Diskartehan mo na lang. Oh, mangutang ka sa kantin nyo kung pwede. 12:22 ang oras natin. I'll be back with the music from Ron and Leon. Dito lang sa ating programang Heartbeats. Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
6: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, we've got 52 minutes after 12 o'clock. Stronger, Kelly Clarkson. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Mahal pa rin ang bigat.
0: Oy, eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner. Ayun! Tama si Jason, mahal pa rin ang bigas. At dito tayo huminto. Tingnan natin to, ha. Dito tayo huminto sa may mga driver natin, ha. Bunod na tayo dito. Winner natin, TNVS driver. Eto, congratulations kay J. Ibarra Regner. Jay Ibarra Regner, ang ating TNVS driver winner. Congratulations to you, Jay. Meron ka na pong bigas pag ikuha lang po ang iyong papremyo dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras natin, 12:53, magbabalik pa ako with the music from James Blunt. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: This is Heart 92.7.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Kung saon man yung pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 2 minutes after 1 o'clock. And that's it mga sweethearts. Maraming salamat ha. At sana nag-enjoy kayo sa ating programang Heartbeats. Let's do this again tomorrow, same time, 11 to 1. But syempre, mamayang hapon, magsasama-sama pa rin tayo para po sa ating programang Heart Afternoon Drive. In the meantime, susunod na si George. Magbabalik siya. Punong-puno po ng mga love songs ang programa niya. 1 to 3 o'clock para po sa programang Dear Heart. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Bye.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. There was the Commodores with Three Times a Lady. You know that the Commodores, yung kanilang vocalist or the lead vocals, was the one and the only Lionel Richie. Ang galing, ang ganda. Ang sarap, alam mo yun, kapag kinakasal ka, isa din to sa pinaka in-demand songs. Ay. Oh, it's a 1:32 on the clock. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Oh, alam kong kinikilig ka. Relax lang. Hi kay Lady M ha, dyan sa may Igpito Paul. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Also hi to 4353. No, dapat talaga. I think you're referring to yung nangyari, no? Kaya Baron Geisler, sabi niya, self-discipline dapat. Yeah, I know, I agree. Ito naman si 2745. Mga ano to, mga solid sweethearts natin sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Isang mainit na tanghali sa lahat, Tisha Eatery. May pa-request ng song. Sige, I'll try to play that right. Maraming salamat. Ayan na. Mga love songs na. And it's gonna be a date till 3, okay? Wala ka bang ka-date? Ako na lang. At i-text mo din ako. Oh, sige, mga requests ninyo, mga shoutouts ninyo. Ako na bahala. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, paki-follow, paki-like, at paki-share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1:33, magbabalik ako. Siyempre, ikaw din. Walang iwanan, walang lipatan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. That was For Real with For All of My Life. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nakaka-relax lang ano. Alam ko, inaantok kayo. Well, it's better to feel good, to chill, than to be stressed sa mga bagay na, alam niyo na, ayaw na eh. Tama na. Tama na yung mga stress natin sa buhay. It's time for us to have a breather and to feel how good life is. And I'm pretty sure you guys are excited. What are the love songs that I'll be playing? Which I guess you have heard some of it earlier. And now we have come to this point where... Ayan na, para na kayong minamasahi. Katulgon na. At patingin ko lang yung mga sweethearts natin ha, na si 2684, may nga po Miss George, mga ayaw ko friend nga girl, 35 to 40 years old. Taga si D.O. lang ba? Balag di... Bakit ganun? Sabi niya, balag diligwapa, tapos na itrabaho, o kabalo magluto, tapos mabilin sa balay. Hindi na ata friend tong hinahanap mo eh. But anyways, why not, diba? Tingnan natin. Why not? Maging cupido tayo. Ayan, sige. O, i-text nyo itong number na ito, mga sweethearts. 0965-681-2684. At sa ating Facebook page, ha, batiin ko lang itong si Ate Gina Abranilla Rabidas. Agoy, dagang salamat. Nakikinig sila ang Rabidas at Abranilla family sa may Zone 6, Luyong Bonbon, Opol. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bracamonte, Rovelin, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sige, try ko tong i-play ang iyong requested song, okay? Stay tuned for that. Hi kay Maymay, maayong hapon. Thank you for listening. And if you have, kagaya nila, may mga pabati ka din, go ahead. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, ha? Oh, you know the drill. Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. On to the music now, and I'll be up on a break. Oh, kaya naman dito ka lang. Babalik ako syempre. Of course. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamin. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, gui, lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big Show!

0: 92.7.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Are you getting to know each other? Are you on that stage already? Ala, yun yung tinatawag nating honeymoon stage sa relationship. Hindi pa sa marriage. Because you're just, you know, getting to know nga eh. Kinikilala mo pa kung ano yung favorite food niya, favorite color, favorite artist, favorite song. Ala! Sige lang. Ayan. Malay mo naman. O, diba? Kayo talaga para sa isa't isa. O, si George ito ha. 244. Padayon ta sa mga love songs. Hi to Sir Eddie Kenya. Ayan sa ating Facebook page. Gusto ko lang din mag-hi and hello. Kasi lagi silang nakikinig sa atin. Yung mga sweethearts natin dyan sa Noisky Food House. O, asan na sila Ate Janet Hermoso. O, si Lori Praja, Inday Manila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Yamoso, Jess Aquino, o si Apple, at saka si Grace. Naka-attendance check na ba? Very good. Good, good, good. Hi kay 3363. Ito rin, si Jun Ross. Good afternoon, Lady G. Life is ironic. It takes sadness to know happiness, noise to appreciate silence, and absence to value presence. Gusto ko yan. Very good. Tayo nga eh, we appreciate Christmas before Halloween. Diba? Kasi Halloween muna. Diba? After, I mean, before Christmas. So, ganun. Medyo may pagdadaanan muna bago natin ma-experience ang kaligayahan. Ganun ba yon? Siguro ganun ang buhay. Teka lang, teka lang. Eto na, pamimigay ng blessing sa The Price is Right sa Overload. Ayan na, sinasabi ko sa inyo. Here we go. Sa aking wheel, let's go ahead and spin. Uy, sa mga hindi pa nag-claim ha, you can still claim your prize. Oh, 14 days yung ating claiming period, kaya habol-habol. Sige lang, tawagin ko muna. O, bago ako mag-announce ng ating winner, ito yung mga winners natin kaninang umaga hanggang kaninang tanghali. Ayan si Jimmy Filnar ng Barangay Lapasan, Agora. Laimar o Limar Uba ng Barangay Consolacion, District 2. Agnes Rubas ng Barangay 36. At itong si Jay Ibarra Regner, isang TNVS driver. Ayan, yan po yung ating mga winners. At sa aking winner, ngayong hapon, dito tayo bubunot mula sa Barangay Nazareth. O, Barangay Nazareth, Barangay Nazareth. Ay, ayun na sila. O, na-excite na. At ang aking nabunot mula sa Barangay Nazareth, ang kanyang address ay Upper Nazareth. Ay la, sino yung mga taga Upper Nazareth dito? Ikaw yun. Oo, congratulations sa'yo. Marlene Cerecio. Marlene Cerecio ng Barangay Upper Nazareth. Congratulations, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. At dito mo makiklaim sa stasyon mismo. O, pumunta ka dito sa 5th floor FICO Admin Building katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa May Vamenta Boulevard, Carmen. Yung blue na building. O, nasa 5th floor may signage doon. Hanapin niyo yung signage ng Heart FM, ha? Ayan. Tapos, again, 14 days, yung ating claiming period. Sa mga lumagpas na, wag yun ang pabutin. Ha? Sayang din, bigas at groceries din ito. Ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Eto na, and today, final set ng aking programa. Ayan, kaya naman makatutok ko lang lagi dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Mas pinaigting ng SETI Social Welfare and Development Department Oro Response and Processing Center katuwang ang Cagayan de Oro SETI Police Office ang kanilang street reach out operation upang matulungan ang mga batang nasa lansangan at iba pang individual na nangangailangan ng agarang intervensyon. Sa operasyon na isinagawa mula Hulyo 17 hanggang 19, nasagip ang isang 16 anyos na menor de edad na umano'y na-recruit at dinala sa isang in sa lungsod. Patuloy ding isinasagawa ng CSWD-ORPC ang Street Monitoring and Family Reintegration Program bilang bahagi ng kanilang programa sa pagpapabalik ng mga batang nasa lansangan sa kanilang pamilya at komunidad. Samantala, hinikayat ang ahensyang publiko na agad iulat ang mga batang palaboy, mga namamalimos, badyaw mendicants at iba pang nangangailangan ng tulong sa kanilang 24/7 hotline upang mabigyan ng agarang aksyon at kaukulang serbisyo. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bugidnon. 3:14 ang oras natin. Mainit po na Wednesday afternoon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon. 3:31 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang Wednesday afternoon po mga sweethearts. At saka welcome po dito sa ating programa, ha. Siyempre naman, kasama nyo pong itong programa nyo sa inyong pagkape, kasama nyo sa inyong bagmerienda, at saka kasama nyo of course sa inyong trabaho, ha. Kung mga busy-busy pa kayo ngayon dyan, oh, di good man agad, oh. Snabera, oh. Mayong hapon sa lahat ng ating mga pharmacies dyan po sa may Melodia Pharmacy. Magandang hapon kay Silver. At saka yung ating sweethearts din dyan sa may SMK 777. Ukay-ukay dyan po sa may Osmeña, ha. Ano ba yung street yan papuntang yung may Limkit Kay? Basta sa may Osmeña yan, dyan po sa may Cogon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka yung mga Motorola drivers natin, no, nag-ali diya sa may Osmeña. Magandang hapon sa inyo, ha? At saka ingat lang po tayo sa ating pagmamaneho. Grabe punuan. Inigpuno, muhangad ang Motorola, di ba? Tanaw sa langit. Magandang hapon din po sa ating mga vendors ngayon dyan. No? Kanya-kanya ng latag, ha? Sa may Cogon Public Market.

0: West City Central School at saka dyan din sa may Puerto National High School. Teacher Emily, maayong hapon sa imo. And of course, to all the faculty and staff na kauban ni mo karon, maayong hapon sa inyo ha. At saka eto, may pabate din tayo. Magandang afternoon din kay Christine. At saka eto, sa may Dangkagan ha. Hi kay Cian Patrick Aringo and also kay Dwayne Aringo. And that's coming from your Papa Ben. Magandang hapon sa inyo, Papa Ben. Abangan nyo yung ating bagong block screening, Spider-Man. Malapit na malapit na. Gusto mong makakuha ng libreng tickets, maminaw lang yun, Perminti 3 sa Heart FM. O siya, oras natin, 3:34 na. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok dito sa ating programa. Of course, dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoin. Beanie with Baro Baro, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. First hour pa po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Mayong hapon sa imo, Christine. You're welcome. Maraming salamat at ikay nakikinig pa rin. At saka, hi na din kay Kate. No, kahit ayaw niyang magpa-greet. Okay, greet natin si Kate, ha? Oh, diba? Kulba-kulba gamay ganiha. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts na nakikinig ngayon sa atin, sa may NMMC, sa lahat ng mga nurses natin dyan, ha? At saka mga doktor natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Busy-busy talaga, diba? At saka yung mga nasa ambulance natin, ha? Yung mga tawag natin, yung mga paramedics natin. Oh, diba? One way na ma-relax sila at saka pagpawala ng tension is mga music natin dito sa Heart FM. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat din sa pakikinig. At saka ang ating mga Alta Dua boys dyan po sa may Centrio. Gatoda drivers natin. Maayong hapon po sa inyong lahat. At saka ang ating ding iputada. Maayong hapon sa inyo. John Ross, brother. Maayong hapon ng JL Flower Shop. Kumusta? Unsa man atong snack niya, John Ross, para mo atak niya, ha? Ating ding Aura Meat Shop dyan sa may Bulua, Talipapa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Dito din po sa may Puerto Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka ang ating ding sweetheart. Uy, bibo diya sa may lapasan, ha? Sarap mag, di ba, mulaag diya unyang gabi. Happy, happy listening sa inyo. At dyan din sa may Bakonga Street. At saka ang ating mga sweethearts ngayon, yung mga naglalaro po ng basketball dyan po sa may Barangay Bayabas at dito sa may Barangay Bonbon. Sir, maayong hapon sa inyong mga sir, ha? Maraming salamat po sa pakikinig. Anyway, para sa inyong mga pabate, sino mang by birthday ngayon? 0917-1579-927 at maordi kaya mag-message kayo sa ating Facebook page. Official Facebook page ang Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. 3:47 na po ng hapon. Enjoyin mo lang yung kinakain mong malaking turon. And of course, yung merienda kasama mga music dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7
2: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. 4:46 ang oras natin. Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. O shout out ha sa mga napapasayaw natin mga pasahero ng Cavite Transco minibus. Happy listening po sa inyo ha. Nakatulala daw sila sa songs kasi ang traffic dyan ngayon sa may Taguloan. Nako, kamusta na po yung biyahe nyo? Nakausad na ba? O shout out sa drivers ha. Driver ninyo. And amping sa tanan, baya, hero-hira. Bus number 8 din ng Cavite Transco. Happy listening kay Chris. And also, maayong pagpaminaw kay Maribel ng La Paz Dos. At pa-attendance din si Lola Amy ha. Naglanog-lanog na po si Miles ako sa ilang sala. Hello Miles, si Nainay, masukwa tong silingan Miles ha. Shoutout sa imo. Again, belated happy birthday. O, pang 29 na nga. Greet sa imo ha. Kaya din ka Roxanne Maja, Loramir Sakala, and of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may BBQ family. Sa lahat na makumakain ngayon ng barbecue ngayon dyan ha. Oh, ang sarap-sarap talaga. Pwede bang bumalik dyan para at least makakain tayo ng barbecue? Oh, magandang hapon sa inyo ha. And also sa may Manzano compound, dyan din sa may Bulua. At saka kay Ate Chacha ha, Ate Charito, kay Chacha and also kay Kuya Lito ng 3C's Eatery. Happy listening po sa inyo. Dyan din po sa may Bulua. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Aura Meat Shop. And of course, yung mga kasamahan nilang mga labasera dyan sa Bulua, Talipa pa. Shoutout po sa inyo. Final winner or last winner sa ating The Price is Rice Overload. Ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Ayun, dito tayo huminto sa may Barangay Makabalan. Bunot na kaagad dito. Winner from Barangay Makabalan. Congratulations kay Mary Grace Aninyon. Mary Grace Aninyon ng Barangay Makabalan. Congratulations. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka i-congratulate din natin ha, yung mga winners natin simula kaninang umaga. Si June Porcena ng Barangay Patag. Diyan po sa may Camp Evangelista. Si Elroy John Ramos, ang ating taxi driver winner ng James Van Taxi. Leia Crasco ng Zone 3 Barangay Ipunan. And also kay Odessa Acera ng Carmen Zone 11. Si Roman Tropico the 3rd ng Barangay Ipunan Zone 4. Congratulations sa inyo. Ang daming winners natin ha. Basta huwag kalimutan, when claiming your bigas and grocery, magdala lang po ng inyong ID. Location po natin dito sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Carmen, tapad lang sa West City Central School. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Alas 4:50 na. I'll be back with the music from Over October. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Birch

92.7 Hot FM Cagayan, or 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 5:01 na po ng hapon. Oh baby, pauwi na tayo ha. Kita-kits na tayo. Maligo ka na at saka sabay tayong maghapunan, right? Anyway, sama-sama na naman tayo bukas for another round of music. Of course, 11 till 1 ang ating schedule ha, para sa programa nating Heartbeats. Siyempre, kasama nyo sa tanghali at saka sa hapon naman itong programa natin, ang Heart Afternoon Drive. This has been your friend Harvey Stone. Same bye for now. Enjoy the rest of your Wednesday. At saka manatiling makinig dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: This is Heart 92.7.
3: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy.
6: Everybody happy. Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart

umpisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:59.
1: Heart FM News Update.
2: Kinumpirma ng Office of the Vice President na nasa iba yung dagat si Vice President Sara Duterte para sa pinagsamang opisyal at personal na biyahe. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, kabilang sa itinerary ng pangalawang pangulo ang pagdalaw sa Qatar, pagdalo sa isang forum at pagtitipon ng mga Filipino community o PhilCom sa United Kingdom, gayon din ang pagbisita sa Netherlands. Layunin ng mga aktibidad na makipag-ugnayan sa mga Pilipinong nasa ibang bansa at isulong ang mga interes ng Pilipinas sa panlabas na ugnayan. Binigyang diin ng OVP na hindi gagamit si Vice President Sara Duterte ng pondo ng pamahalaan sa buong tagal ng kanyang biyahe. Tiniyak ng tanggapan ng pangalawang pangulo na nananatiling ganap na operasyonal ang OVP, kabilang ang mga mekanismo nito sa pagtugon sa sakuna at pagpapatuloy ng mga programa at proyekto sa pamamagitan ng 10 satellite offices sa buong bansa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
1: Heart FM News Update.
3: Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:28.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Sea Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM time. It is now 7:29.
1: Heart 92.7.
2: CBO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nasir Idza, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Kaawa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tunog tiyara.
9: Tingin ko pa lang, para bang
8: local and proud.

0: Chada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload! Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
4: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
6: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
5: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso.
7: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Heart FM time. It is now 8:47.
2: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giklear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:32. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:32. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.
7: This is

0: 2.7 Hot FM kagayan, the Auto City 93.7 Hot FM Pukinon. 35 minutes after 5 o'clock. Auto City natin sa atin ng EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ito na ha, sandali lamang mga sweethearts. Meron ako information na bibigay sa inyo. Ito na, mamimigay tayo. Hindi lang palabas na mamimigay ito. Back to back na mamimigay. Oh, bawat oras po may mananalo ng libreng ticket para po sa ating black screening. Ano, pelikulang Spider-Man. Wow! The Brand New Day. That's Spider-Man, The Brand New Day, black screening. Oh, syempre pa, hatid po sa inyo ng Heart FM, yung isang pamimigay natin ng ticket naman, hatid sa atin ng FICO. Oy! Talaga naman. Sige, mamaya ha. Alright, so mamaya abangan natin lahat yan, mga sweethearts. Tapos, yung ating mga winners din ng groceries at ng bugas, abangan natin lahat yan. Puhusan na natin to para naman eh masulit ng mga sweethearts natin. Para lahat merong meron chance na makapanood ng libreng sine. Diba? Isang July 31 tapos isang August 1. Oh, ang lupet. Abangan natin lahat yan ha. Ay, magandang umaga kay HBG Jerry. Umagang palabas ng kanyang garahe. May hatid na siyang pasahera papunta sa airport. Magandang umaga po. Ingat-ingat ha sa pagmamaneho sa lahat ng mga HBGs na rin natin. Magandang umaga kina HBG Joseph, HBG Jane, tsaka HBG Noel. Good morning na good morning. Dagang salamat sa inyong pagpamina. Ha? Tayo na agad ang laman ng kanilang mga radio sets. Ano pa nga ba? Galas Family na Barangay 17 Burgos del Pilar. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tatay Nicolás, may putang diha. At saka kay Mami Elaine, magandang umaga po. Tangapin na mo diha. Ha? Sige ha. 37 minutes after 5. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panahin lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, maka-emote, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 32.7 FM ka gaya Deor City 33.7 FM Bukidon. Ale! Ale, hoy, pagmata na ale. Para sa atin, 10 minuto bago sumapit ang 6 o'clock. Para sa atin sa atin ang 1 plus numero 1 alaga. O, eto muna. Isang good morning ha. Magandang umaga po. Shoutout sa lahat ng mga nasa mga merkado. You know, yung mga maagang gumigising ng mga negosyante natin. Mga nagtitinda. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may isdaan ng Carmen. Carmen Public Market. Good morning! Maraming salamat po sa inyo. Pakikinig. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. At syempre naman, good morning din sa lahat po ng mga sweethearts natin dyan sa may Kongon Public Market. Sana'y napakaganda rin ang inyong, di ba, pagmatadiha. At syempre ba, pagsugod ng inyong mga negosyo. You know, Marlong RM Station, kumusta lahat? Taas kamot! Say present! Thank you ha, sa inyong pagpaminaw. Yung mga drivers din natin, yung mga lalabas ng mga garahe ha, yung mga taxi drivers, talking about you, mapapag-amping kanuna eh. Pero magkape muna ha, bago magtrabaho. Iba pa rin kapag nainita na yung sikmura natin. Hindi iinit ang ulo, sikmura muna ha, ang may initan dapat. Mga bakeries natin, good morning! Yung mga nagbubukas na ha, magandang umaga po sa inyo. Sa lahat mo ng mga bakeries ha, yung mga nagtitinda ng pandesal dyan. Magandang umaga po. Sana'y daghan ang inyong mga ibentang pandesal sa araw na ito. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Ay, good morning kina Ma'am Arlene Abad Patriana. Salamat po ha, maayong buntag. Nagang salamat. Magbabalik tayo with more ha. Stand by lamang mga sweethearts. Ako pa rin to. Ako po si Jason Steele. Padayong sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: Heart 92.7.
2: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Buginoon tambay di naman pagod okay lang di naman pagod oy wag ka oh, wala ka rin pera kapag ka ikaw ay tambay sweetheart oras natin 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Teka muna, ibang estudyante natin dyan. Kailangan gisingin na natin yan. Kailangan mapukaw na. Alam nyo kung bakit? Oo, kasi pag hindi mo pinukaw, hindi makapasok sa school. O di kaya, malilate. Bad record. Pag nag-bad record, masasana yung katawan niya na lagi siyang bad record. Tapos tatama rin na. Chain reaction kasi yan eh. Di ba? Makakasanayan niya na lagi siyang late. Alam niyo na reflection niya, ibig sabihin. Baka papunta yan sa future. Di ba? Baka maging hindi maging maganda ang future. So, papasok na naman niya dun sa kanta. Tambay! Pagdating ng panahon! Diba? Kaya kailangan sanayin natin sila. I-training natin, ha? Sweetheart, dali! Gisingin na yung mga estudyante natin. I-train natin sila. Diba? Na mag-porsige. Maninggamot. Para sa kanilang maganda at bright na future. Right? Oh, tama eh. My point. With letter F. Second hour na ng ating program, mga sweethearts. It is very beautiful. Hoy, Thursday morning. Maulan ano? Maulan kagabi. Hoy, meron pa tayong kumbaga jet lag. May hangover pa tayo no nakaraang ulan. Oh, kagabi. Talaga namang itong ulan na 'to, pa nagpasaway din eh, no. Okay, kailan naman nakabihis na para sa mga lakad kagabi? Okay, kailan naman nakabihis na para sa basketball din? Ako 'yun eh. Saka nagbundak ang ulan, bye. Agay. But anyway, maganda na rin 'yun, 'di ba? Oh, kasi siyempre tulog tayo na. Napasarap yung tulog natin ng dahil sa ulan. Ay! Nakagakos-gakos. Nagtanday-tanday magdamag ng dahil sa ulan. Miyay! Kaya lang, tama na yung tanday, ha? Umaga na! Tama na! Awat na. Kailangan natin mag-asikaso naman natin mga sarili. Papasok sa trabaho. Kung saan man yan. O kaya naman tayo mag-aasikaso nung papasok sa trabaho at papasok sa school, di ba? Magandang umaga, mga taga Santa Cruz Village sa Zone 8, Carmen. Good morning! Malamig ang panahon. Hindi haplos ang kailangan, kundi haplas. Ay, pag malamig ang panahon, hindi lang haplas, ha? Kailangan din talaga ng lamion nga haplos. Ay ka! Kapag ganito mga panahon, anak ko, sigurado, ano ba yan? July, no? July, August, September, October, November, December, January, February, March, April. Ang daming ipanganganak ng April. Ginoo ko. Saglit, mag-commercial break muna tayo, ha? Magbabalik tayo with more. Ako pa rin to, si Jason Steele, hanggang alas 7 ng umaga. Sweetheart! Uy! Panayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore!
1: This is Hard 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag hopecore? If yes, tanawa online ang hashtag easy maging best me stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilahan nag-start as McDo crew. Unya, nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: 32.7 FM again, the Auto City. 33.7 FM again. Hey, we get 34 minutes after 6 o'clock. Oras, hatinsad in a playtime entertainment. Born for happiness. Ah, that's kalimutan ka. Huwag yun munang isipin yung mga dati na, ha? Hindi po nagpapatulala sa inyo. Hindi po bang, oy! Hindi po bang nakatingin ka lang sa malayo? Wala namang laman ng iyong consciousness. Wala namang laman ng iyong utak. Wala naman laman ng iyong isip. Tahuan laman pala. Galing sa iyo nakaraan. Sus, Ginoo. Huwag mo nang isipin yan. Wala na nga yun eh. Naalala mo siya. Pero okay na naman alala mo siya saglit. Pero wag mo nang entertain pa yung, di ba? Yung memories na yan. Kasi masasaktan ka lang. Kasi wala naman na siya eh. Ando na sa iba eh. Lalo pa, di ba mas lalo kong pinaalala? Di ba? Nagpaalala bigla tapos nagpayo, di ba? Magandang umaga sa inyo. Huwag na matulala pa. Galaw na, kilos na. Teka muna. Nakapagluto na ba ang lahat ng almusyal? Nakapaglungag na ba? Magandang umaga po, ha? Yung mga tipong busy-busy na sa mga kusina ngayon, ha? Good morning na good morning. Sina Maymay, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw, ha? Kung saan man lugar kayo ngayon. Magandang umaga. Thank you so much for always, tuning in. Thank you so much. Zamora family, magandang umaga rin. Yan o, mga taga... Oy! Nakikinig sa atin ang Kabakungan, Claveria. Yun. Thank you so much for always listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Mga taga Bonbon, ang Raniola family, magandang umaga kina Betty at lahat ng kanyang miyembro ng pamilya. Maraming salamat na sa inyong pakikinig dyan. Sana'y maganda ang inyong umaga. Teka muna, pangapi na. Habang natin mamaya-maya ng konti lang, siyempre, uy! Aba, mamimigay ako ng ticket, ha? Siyempre, sa tuhog po yan, para po sa ating... Ano tawag dito? Sad Enterprises Rise Overload. Pero ang gusto ko, tumawag na kayo ngayon. At tumawag na dali. Mamimigay ako ng ticket. This is in connection with Black Screening, with Tico's Black Screening ng pelikulang Spider-Man. Alright? Call me up right now. Go ahead. Dali. Press the number. The number is 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Di may lucky caller number 5. Dali na. Bibigyan kita ng libreng ticket. Yan o, para sa black screening na yan. Sa ano yan? Sa katapusan? Sa July 31. Okay, madali na, ha? Tapos magdodro tayo ng bugas at groceries mamaya yan. Yan ba'y lamang mga sweethearts? Padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore!
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.
5: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
6: Gising na at harapin ang bagong umaga.
4: Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.